0: 0246 Medini Prophet Selassie 0246 32 49 49 0246 32 49 49. Wakwa wadi enfie nsun eko enfie dunie awo efe na wo unye biye wachina tuwa na mon na mitu minti mechere wadi ya mwaye mekado brani diyo hine siye ni yeshe sunsuni yeshe hunema femu nyosi yeye na tu mikrono nu diye siye na tu minye ini nifiho na kwa mbiye maonochina meki kanyo mesiye ni wachina divisi wati medini ya jade pa na manye 0246 32 49 49 0246 32 49 49. Chonda manu tu wati erwadi ni mwenyambe dedi wa wabara bomu mepacho udishi ya nanya stroke wanya stroke aye mad stroke anase stroke afani pedwe numu nyina aoni ya huto mele na ochu mienu ebe tu stroke nasi ama wate mese udishi enu wanya stroke aye mad stroke anase stroke afani ni pedwe mu nyina ontu minya shi mufane mbele miochina na pa mewala pasta bora nama niye 0246 32 49 49. Eja de pa 0246 32 49 49. Ufrape osi eja hifana mesi eja meba uncha hifana mesi mili na ochi mienu ebe yi stroke nefri ho na ochi mienu sunase stroke na nko otisa mekaso kasa fidiso fremne simi ho yo boto kura ho yo kura pa ho ana yo kura e kura nka se odi nyina e kura o na su sunsuni e debe eda ye ntem ye onyame di fo ne onyame se mpakafo metena se ye sunsum atuma ya kanwo masieni ya puso mo watene kankan amagani amagashia ye ho amaga ho ho aye gbe fo ka se mi se ezawuze togbo konele nyamanya nkanyo ho problemu yena ko chafu ka ka ka ka ka ka ma ko solution Prophet Selassie oyona oyona be eja adepa wachina yenshi ola pass tabora na mani 0246 32 49 49 0246 32 49 49. Necessary kele bahama wawe maunta kwa nyapa wala nkaele nkanyo upepe vase se nkanyo upeku heu yana kwa chafu kakeke mekwa solution bakafu izra mauji foto nao efia echo nikanya na cho na chocho ni na ko number 0246 32 49 49 0246 32 49 49. Robu na vare la pass na de la pass ko na do tabora ho na do tabora ko na your number 0246 32 49 49. Necessary like a kabag bahama wawe in kanya ku hele po mama evi maji maji ya arwa doma kwa wea zero two four six thirty two forty nine forty nine medindi ya jade pa Prophet Selassie amega wachina na padi ebesi besi menu ya ba ute menka enana chayi papa ute menka uvidye mu nina dani panie William nyina dane agya kesa hweni ho a uya eyejie adi papa bi entume ma wabra bom hwele bi otifie duru bema ni bawa komoy ko aye kwase abuo hwele bi otifie duru oba ni bawa komoy kwase abuo adenchi na wose ba ne sa mpeni fo ka se me se wo so ahoma mu na se wo twi na ma bibi ya de bibi kure mu ese se utume to na mo na de kudie ne kure mu no ye yifiri ho ma ho ya de be ho to 0246324949 fa na manu tu ho manu si ya pe fre mo si eja mete nka radio so wo chira na pa me pesa me to na mo ba wo chen wo this year no ya le chira ya de
1: aish
0: wo this year no ya le chira ya de aye ntoma aye ne damboa on to men kasa wo chira na pa me jibra nya brate na se wo chira nya mpa ebo nya sorry Messi watchina enya mpaebo enya sorry watchina no aya dapona kesia papa metina kunya katie mu fitia na pa no nsia bi yesu nsuma djuma oji ade fro bi nchan oji ade fro bi nchan bema bi